0: tene kpi kla kale gungo genchi ma nyanya re ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fe o ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te o lu tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku i pu ko nu le yo o ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra prang blese bu o kwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tele ri chevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu o kwi sa kalola nye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
1: tabule tu okay you know what I mean
2: can we try it
3: yeah they can work with
1: Instead of can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: Alright.
1: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o ako su do aku ti pelun ku video la mesen ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi len keke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko do fini mi a ve kho le o i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me hle to o no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kpelon kufi do la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, irado ato o.
1: Ike de pataki, lokun ilo bini bugbo mole de yi, daju daju eti fi uruko sile, ni pa kipin a won ako e fon ti, won ti fon ogun si, iti jobo mole de yi fe kipifun a wara ilu ni ofe, ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba kokoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo yamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon lolufe won.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya ran agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kwe ti me mi le wa do me le to wa to kwe du me le kaleka ya ran mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kho le o yi ji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nui de a so no a me ran to no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.
1: Can we try it?
2: Yeah, they can work with her.
3: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
1: Alright.
3: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinil tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala nan wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo la fia awaren na wumpatang batasone wabusu la fia awaren

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo kone lu, ke yote sa wi mo kusa lada. Nama, sa yu kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da bwa ya ne cha ne le jo ngwa mbi abana na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga tren na ka na ma ga ka na da bwa ka fala ban ka ta de ka do na da bwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tre to go da gom na a pipi ko pe ngwa po a bora ya na cha bo baba nga ya anya ko
1: Kala atam marwa tu ko kwa ni taba mo dikke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ka ga me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mu ta mu ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta mu ti ga ku ti kaya ta palo ku ta mu ti ga ku ti kwa ta jan ni te bi ku ta mu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta mu be ni ka ra ku ta mu ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku ta mu ya ba to wa pa ri do ti ya ta ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ri ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo Kumu bakina, bakina dong aje tak turu je pakar piku. Kebala, nak ni aku ni baju ada nama dia. Kuala, adua ramai aku. Kamu ada pun mahu muda. Panji aku kaya kian ter, kamu kerja dulu ni. Minit siu ni, ini tu pun nanti. Dua ratus tahun.

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asokweto chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun o
1: Tarta na towar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rewe kata ka unon kata oso ay kun hinil nalara Ngantala ko hin tise ka hunon karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak baga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko mata kara na wara wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewa na Wajar watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona muto te hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister namba nyalo ala fia aware na wembata mata sone o kusu ala fia
2: tobu sama bakalmi somdo bna gana bli ni sobolu ne bali ye botugo ya de un muda no no alwata dalazi zebete mi sobola na lede yum bubu garum dindi ma na bleda ke jela dindi mi ekba haser bina gane ke dege ku tuni na zangu nguli hinu bituzu fe de o tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atakba ma holu da gitida ni jibi holu da agitida dindi mi na lende ba haser bina gane ke dege ku nele nulurungu nguli ni duzu fe de o karo holu da gitida nilumetete da agitida alwatu ndubaru mide gitida ullu nindete da gikalulara ki hilizi zepo ga de o sobalane le rok da kaya ya tikin ku galo la ramba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potugo e pala gi bla bane no isulu ne ndi onyo tele rokote ya tumno da la fitu min de ryo tene ne ene bda tru ba ru wena sobolu ne bali e potugo e adege kande ureo sin ne potugo do no hodi tele wong tumno da ala pia sobor kande ureo sin ne potugo do tom do ne minis we jon ne do na da la fitu me yo ni isuru ya madam no no posisuru do
3: Si un jour sur ta route.
4: Okay, you know what I mean?
5: Can we try
6: yeah,
5: it?
6: Yeah, they can work with that.
4: Instead of. Can we do it again?
6: Yeah.
4: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
5: Alright.
4: Listen to the whole flow now.
7: Yeah.

Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gabna leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bna ne tinna yurum gobna kania ne ma ba jala ma katrna ka nam ma ka na do gba ka fala ban kata de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne traité ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pengba pa boraya na na che bo bo banga anya bon

0: buga to go bufoka madere nan mi minna bara oran dihida na bara bara harn mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log tal ki de kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bar wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mimna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin bisan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai mali yuko kai ta wule be imi ti tumbo na te mimna mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamilisi asugu ni da banla me dugna na hatun be be sana te bin getu yu
1: togo juko muda ti o do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosudo aku ti pelun ku video la mesenyo gbole kachacha me ko lo yi ha gbo wa towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo muda mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya han agbeto po anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me nleto no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro iragba

tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku te ba anyi muri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che eni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kui te atapa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunde kasa kro a kro ko fisa bele se bu o kui sa kalola ne ye e ufa

0: tartata na tawar
1: togo wisa
0: ema meila nekal mete se fena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lume neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e cari te ne kor dak pakau ka ayoko nyere ne kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung mata karana wara wal na wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata sone bagusu la fia awaren.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusa lada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan po blanyar. Yul ba sa ga na kya ne tula ga bana leke ne da ka blati na da gwa ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tina yurum gwa na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa purkin ye koma sa ke ne trte ka tin ma ku mo mu kunya fiba a simple to na ti sa tro to go da gwa na apipi ka ku ngwa kwa bura ya na na che bo gwa ban ya anya bon
1: It's Duke on the track.

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ayu hina nisa nukanota la ayu hina.

0: ka madede nan mi minna bara orni da na bara bara har ne mundi mundi bambor be barba ke de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga matar na bara har wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi ke gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang kan bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dugna na hatun be sana ti bin getu yu
1: o ngwa adam marwa to go kwa ni ta ba mo ke ga tu ba ti kinga e ti kinga ri ka ka to tani ti ye ta ga me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan du ri e to mi da ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu tan ye nguri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta se la ko tan o be ni kara ku tan ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ara ku tan mi ara to wa ri do ti ya ta ti ga bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ara ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ta ku ba a du ara mi ara do amara tu muhammuda pani yaro kada kenda tamo kada do ni boti mini si yo ni oni do panna de do la pata we wana ku tan
2: ten ni pi kala kale gung ko genchi ma ni nyar ka ku bo mu le to tu ku te ba ani muri ye ye fu wo ku i le ba se ba ka re tu ku gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe kula yi la we de mi nuguru
3: demi o moto gun awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko eto chika pe achwala pa ama aboche no na imeji ona cheche Aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuyawa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Akbare kejiye, obo lo ti nojo mefale nogu, lo ntantan ochuyawa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonofuwe, ene wakane an, mba dire fuwe ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon si tan wema kanfuwe, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e akofuwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fuwe ne kagba acho alakpa an, okmanju ni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen acho alakpa mbe bogba. Kansuna be acho alakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Nko e ti ndi, ndi che lakun, enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
4: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
5: Vous pouvez

0: Togo Juka, muda tuo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mese nyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: Al umang kasanto goga watasanarwa, kuna chikinwa inda aka kitaya a chikinwa nankampe, taraba gida jen soro onda aka ywa maga ninkwari na wanan shekara. Za araba gida jen soro akashi biu, rabon parko. Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kinki wa lafiya tare da abokan huldansu.
2: Togowa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba napongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bang ma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi mon kuni lu yo tsa wi mon salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yulu gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da kom na apipi ko pengba pa bora ya na che bo ba nga a nyabo
1: togo buya togo bu foka madere na mi minna bara orndi da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundi de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbigira wala kirin ana ba sab yelka takka kirin aninde bindindiran tabat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kala ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tambo na tan minna mundu bana ma tu tora ba wonna dumi ida be imugu gatin boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dugna na

yon bò. Fi ke be lek pò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kon wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

Aha, to go on a chim. You'll sack, but my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarna, puffin' blubber blind yarn. In jam, so can jam or port a banawi, kupin in that, you're to say you pin in it. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind pay yard. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon kuni lu yot sa wi mon salade na ma de sa kara atampon na grand lomé atampo blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha ni lejo ngwam ya bna na tin na yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ye koma sa ke ne trete ka tin mak mo mo kunya fiba asempo tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko kwen gba pa boraya na che bo bo ben ga anya bon

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko salada. Nama sa kara atan pon na grand lomé atan po blanyar. Yulun ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da gwa ya ne cha ne le jo ngam ya bana ne tin na yulun gwa na kan ya ne ma ba ja la ma ga tren na ka ne ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa pur ki ye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ku mo ku nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da gwa na a pipi ka ku ngwa pa bura ya na cha bo gwa ban ga ya a nya gwa
1: Temi omo Togun an, awa kan e nagbara atualakpa pipe, ne re Togo bibe. Asoko e to, chikakpe atualakpa, ama aboche nona imeji. Ona chenchen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, ne re Savan, Central, Maritime, Mundoa bibe, Mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche ne re Kara, mune re Lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpan melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpan, okman juni elon labone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen atualakpa mbe bogba. Kasuna be atualakpa na tia obo arwe poni iba koma mwen. Nko e tindi ndi chelakun yenari ndi arali.